na yiri ba so je bu sua duwa ye nyina yen koy na bibian so anya kama enso nya kama pa entino eh sabepe enete yene ba so du biamra na ngo jama bu sua dia to mani sansan panifon se dia dia to ni no enyo nola na oyie je duwa ye nyina be ko ama bibian so ay fine ba we no enyo bi du je be ko yie je yenu die ni be ba so na yakko na bia so akotu kam sabe pe ene ti ebusia on this note yem fensi e na nana sabo nkuma nkuma ento so mfi ho ema bia so nye kama sanse kuma nkuma nana kuma nkuma bema se kuma sabe bia nso abona